0: sai baba po indi ona FM. Endorongo di kina na ituruto ko mena kila. Embulong bulo binaga kina na ngon. Tapi matanggali mati vitovi. Lakian rita tarubi. Kino pa koko yang embulong bulo binaga kina. Na prokara mo nimbula na tuwa sai baba po indi ona FM. Na biya kawin lutulibo. Pero talang anyo kuni warurong na website. www.planetaudio.org.nz Dona Itonga Bambamba na program Nimbula.
1: Ko polo kala mali afenite ko unwa ki am hepolulu fra hoko ho wa wa ye fia fimonike obika ko tope e fitu fano ke iva fano Bele afenite te kala mama wa tuai ana yongong falo to fonwa ka wa na yongong mito pula nga pe fo ki ye nga lili mo fo tu tu ana ipoto nga a pula nga wa nge ko ya ko wa ni filave i mo ta fana u Angai to kon falao ke popo malu e tamai to tonu. Kai ma angai me fa sociale u ta fe amoya e ta no fa paia i fon wani. I o fa fa no ke le ofrenite i fi af monite o wiki ko to ape. Fi tu fa no ke hi va fa no me Access Radio ta no fa poignono Planet FM.